tumi esuro wo na de mo ye ye na wo aso dem o de mo nuru ba bi akora enya twene bo enya nyom to enya presses enya preaching aba wo di ni pedia bo roma sue fo amakoti wa kire wo se wo se found pedia di si what is for de etiase awurade ka che ye first Corinthians chapter 3 verse 1 se mo ni pedia ye yakopa so dan enti hwe ye no afa ni nsa ene to ma money kro no de edutu anse ni pedia no gana so fo bread to say ye man kwa ji asem doso ene sika ni prepa so fo bla bo mene obabia radio so fo aya na ya how bebre in come through awurade ka ye na nyanwa kwa because bible say we ye bremu no edi fa tru fo bebre baba yesu kra be to wo ntima ntuo mu ase ti aya na nyanwa kwa na bible say duana ba ani ebe hu dua kro anoti wa ye said ye si ton de fado said e kwa ye fa so ji wo fre e kwa ye fa so eye enu ma bi no ana ji wa da se se sofu we odi fo we pastor we sempekani we on fre urade e pre na wie du e pre na wie du ene sofu be jina pupati mem ya kan imam ha sofu ya kan ni the church members in atichi And today, I told you, the blood of prophet and God will touch you. They can receive your blessing. I promise unto them, oh, Lord Jesus. Na mako for some of fana and tibrofo. Ne wa treni sa ne mani tigu. Ne mani dia yama bro dia. Yama bro. Yama bro. Ha? To anonte wa yevye zieni. Sero kura hoche ro sere fesero. E nano pe ma weni so shesero. Na delu wechi for me yeshi. Prene yedu. Vangeles, menon kasa mkwa chiri bebre. Sa se mi pritiu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina opa fababu du tunziyom, hono, fabentu ya fofasado, obe niyegu. Chirinibo yesu na okro, beka yesu sile mwebja niyako. E uradi wan shaw, wadi papa ni boni yesu, wadi bide wakoma je hono, ye. Sa se diya uye nyirano, e washasye. Na diya biya washasye nezo, e wewe ye. E tiye tofo nyako pon kase wia. Osi diyo wasono, untie. Diyo wasono, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wako wako bwetie, sebi ya ni bwositie biya no, tona kobo. Na wote mito sezi free more than 45,000 ne daude na woshe. E samu wote dibwani ya kao, bomo diso bepe to bako, na wako wako tie na wote mwinsam no, edia ye juma. Anopayi, minemo mkasa mkwe chiri, e wadi shramo, na onu mwawo, e wadi diya wanshaw, onhaw, Wacha upe di amao. Di wapa se uye biyano ye. Na kaya wuse uwa mfawa atemu ubeba. Because ebila kwa nimi sese ne etia. Ebila kwa nimi sese ne etia. Dekunu pe. Jobu nisi obi wa wadipi nti. Esu wa u. Enfa uso wadeng. Wachile uwe di beti majo ukrefli wisem. Tebila utia siyei. Udi dia unu muno. Eno wasenka futi dumi inu. Wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Asana debo ninaso. Katu wenimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Umeyede wasi. Umobro hunu wadumu so. Wama wache yensem. Nsem ye guo fomo papa. Una betu mema asem ya so. Ebra asem ya bay. Ma umeti asem ya njila mfa bi mfa juni mu. Papa yenko nko sakre ya juni mfa ya humeo. Na dama nupie weni mnye mua. E umansuwa ye shie mu sabre. Ye njina ye tuga ye nshira. Euradi nshira mu nonu muamo. Onkramo. Onye jimu tata nonfa mu njina nkudu. Ewe Jesus Christ. Amen. Your friend Evangelist Odro, Medina no, open me at 0243-332-5517. Amen.

0: omo a wodo wo mu
1: ati si sum
0: yo ka
1: so
0: yo ka mu
1: no ta
0: no ta
1: aso wo sum edu si sa
0: bi e ka so bi tan ninu a obi a wode obi ho asem a hye ne bu wo se se ni pa no wo ti sum mu
1: do o han mu no ta ninu an
0: yo ka mu no
1: da so sum be se se
0: o da so wo sum mu be duru se se
1: do do ninu an ti han mu
0: o do ti han mu
1: de bila ninu mu
0: se ti du an ye
1: eni ninu mu
0: e ti obi a to ni pa no fa ni pa ke ni mu
1: do ta ti sum mu
0: shake urade everything the first lorica Chapter 15. First the Bible.
1: Mon hwɛ bia fa obi bɔne antɔ bi bɔne ka.
0: Ti ayo. Mon hwɛ. Obi amfa obi bɔne. Bɔ sɛm kɛse aba. Wɔ sɛm bia fa. Ti obi bɔne ka. Chapter 20 verse 22. Me bɔ sɛ betra dio no ni yima dio no mienu.
1: Enka sɛ.
0: Ɔ sɛ enka sɛ.
1: Me hwɛ bɔne na mu.
0: Me hwɛ bɔne na mu.
1: Twɛ urade.
0: Twɛ urade.
1: Bɔ bɔ wo.
0: Ɔn enka sɛ me hwɛ bɔne na mu. Twɛ urade.
1: No be boa.
0: E na na okwa yie na onim sha obeba ntem. Na ka wa mantem. Beduru fie sha bere wu kwalei, efie ofu ahwe ma kwalei obi anidi. Na bi da, we de ma da yoro ho kra ka chire no. Ma tirim po se e efie afu omuti mu ontene papa. Disan kende menti mi amanke kombe kun kwalei. Na de atu tirim anfie mi ensani. Tita no ensuo mu na ya amafo ahata omu no ma ofie ono. Wo se suo na mu na jam wa. E na opake o ma nyina na mko she ho. E bi eje ko si awloko se se dubia. Na amafo ejiti. Amafo sumie. Amafo first gate no di we betem. Yakopon na etua moka. Wo se buti via ha. Mo ne atwa na mo. Sie de ba me katra. Ose munsho ye na manfa dien
1: bi bone tu bone
0: obi bone entie obi bone ka at the Proverbs chapter 24 verse 29 o kan say
1: 24 verse 29
0: ose say
1: enka say
0: ose enka say
1: e me no
0: said o ye me no
1: sa na me ye no
0: en na no bo ko bon bo sha wanya bi ama me tie ne wono so ba
1: me tie ne de wa ye no so ka
0: ose me so me tie ose enka say said o ye me no me so me ye ne sa metua me de waya me ne ka bible say ojidi ni awope heaven akọ men ka bi da eti akwa we bọ nwu bi am de pose sachiramfo wo se ewaze sachiramfo ma we nyame ho adwen papa bọ sem kese ma no anu a waya wiase ni o wo to nwu no wo se ewurade sachiramata na matamfo nyame ho adwa Kristo ni me di Yesu gaye ayi ma te talma tamfu achi ehsino
1: oyesu di mu
0: me potoma ko di kun ani ase di ase
1: ma mi ni me suwa no ofa bi bu sa
0: bi num fra ka duro en fra sa di mo di no na ka kun nu me ta ka ho ei
1: si to ayi
0: Proverbs chapter 25 verse 21 to 22 what can I say
1: say e come de otamfo a
0: se e come otamfo a
1: manaduani ni
0: manaduani ni
1: se sukom
0: de no a
1: mani
0: nsuo
1: no so nya sra
0: bible say say na wo shida snama na wo de good native
1: ne rade be se won de
0: mo ma ye nsuo fa ni ye ra wura di wo waka tu a say wo se se come de otamfo a manaduani
1: Esu
0: kom de na menhuo num. Na wo ye sa, na wo ye su jasrama, e di gu woni native. Simple. Chapter 12 verse 14. Bible ne ka sa.
1: Mishira wona o time.
0: Musho, bo jepa. E di grant bo num bi. O se bless those who hate you. Isaka urade. E di grant Was this na one more day? One more time. At the Romans 12:14. Was the Munshira one more?
1: What time?
0: Munshira.
1: Namonome.
0: Munshira, Mamonia day.
1: Monome.
0: And I was way. Yet the Yesu Boja Pabu Samasu. Was the Munshira? Mamonia day.
1: Monome.
0: And I was a sign of free one who moba. I know men some who are. Okwasiasa o papa

0: sashe t-shirt black na se bie no dewram na adwempo ma tim se adwempo se no so me kon wa e de na meye aye we tre urade mu an ko che fa kan na e ayi ho no ya aduma tufu ama no na me preach wo fa sha fam sa wo mu tie o uba kona da force na da force no mu tie eti no bi no flame friend was say sofo etutu fo ma bu ho mu tie o pa o esu wala si ni siso ni ye preach na nkofu ewura ho da corona ba ko from sofo etutu fo ma bu ha wo mo so mpe wa sempa nti sofo aya bredim na me form nko kire FM bi duro na bako se sofo na mu tie ni preach wo force FM no oni o na bako na flame hey sewa e ho na mu se sa san to ma nyina pewa yesofu ni ni o yesofu sofu na ko mpa sofu ko e beji e ma na minim se fo sa santifo ma doso emfantifo ma doso achimfo ma doso krobofo ma ni de sa mo ni ma mpanfo no bebere kura ko onkrom na o mo gye akire ni de ama santifo ma so o mo hwe akire Isaiah 23 te tutu
1: na ni ponafo a wambala se afunu mu
0: tio was we ponafo
1: ma dum nshaka
0: me na nya tuye fa me na wonyini no okowale a otumi tra ba ma ba ko ho ni ko ya we te ba sabre
1: problem ma mu
0: o se die nshaka me o se wose sa ma na ma ti se hwan die
1: afunu mu die
0: afunu mu die
1: na wo ba
0: wo ba so a
1: ti sa ponko die
0: ti sa ponko die ya basabre
1: problem ati samu o se die
0: nshaka me o se wose sama na ma ti se hwan die
1: afunu mu die
0: afunu mu die
1: na wo ba
0: wo ba so a
1: ti sa ponko die
0: ati sa ponko die bakati mba
1: na wo koda wo maba die
0: nshaka me koda wo maba ani jedi
1: e ba umpo kwinti
0: umpo kwia
1: fo mie minfu
0: eh
1: di mia onu
0: no funi sofra as me pre no sa on pre na jegu efe na ko wura blazer 35 fum wurudu efe na ni suna chei de manya bia me de manya anka o to dia utrim preto kenya ni se awo fe dia te se wo ukofa sa be makwa ya ya sister pawa se de nyakshi bomba ema eh se wura di pa ade nyina na kura wo kura wo akira ya tuturo num sa adam ani sutete na oba ni gina ho sho oba no soro ne fom no hwe na nufu no cheki cheki no me wo se what mi dom be mu dompe mu ho ba ko nke she bloni no na bloni no ko inta amrasa he ko po bo se se po oba no bia be jire yanko ni nyina ko ba no ja oba no na kenya ko ba mo ma na nke obi awe ne wo se me ko fa na betra me hen ma ma na duani adi me tell ladbi me tell wetabe matata da mu na she ukɔ so ayɛ ne 20 na maame agye 15 na fɔm no hwe na no fu no cheki cheki no me wo se what mi dom be mu dompe mu wo ba ko nke hwe bloni no na bloni no ko inta amrasa he ko po bo se sai po ba no bia be jire yanko ni nyina akɔ ba no ja o ba no na kenya ko ba mo ma na nke obi awe ne wo se me ko fa na betra me hen ma ma na duani adi me tell ladbi me tell wetabe matata da mu na she ukɔ so ayɛ ne 20 na maame agye 15 emu akontasan ak pinkas kontasabrus esa ke kanso wo fie desa no kɔno hwe yie dia ba no etu ukɔ ye wedding a ema na be gyna kyerɛ ye dede no ukɔ wedding be bi o mu ye dede no ayɛ ba bi a na busuafo side ɛhɔ na o mu ye dede meme na busuafo bɛkɔ ne maame de ne papa tu ya no ma no obi ada cool because won mu nua ba ma no be wale eta won mu nyan no e be so mi papa o e se de ya ma wale eti u ba ko no ma ye di eti so ba ni nua bi dia mlika huri huri dodo dodo dodo no ya sa e na pa ti won ba na busiafo no wa de na se hwehwe hwe won mu so won mu nje le po da ya ori ya den den e won mu so no di wa benum poko ne ne

0: Oh wow, I will follow him. I am finding him now.
1: Ajo mu nimpa. Omo nsa crash asi.
0: Isha gebrade.
1: Amen.
0: Mi simi ni moye ni bia. Nukro mu nua enua enua enua bridge, enua bridge. Esu to na yi nua na ka nkokro mu ho.
1: Mm.
0: Me ko hokwa ye evangelism na mshina na. Enua ye alibanisi fu otwa yi. Ye twi nua iko, ye twi nua iko, ye twi nua iko. Na na sha sha wo mu. Na wo mu enye a covet. Awo kwa mu sha hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo betwa wo ma biji wenya 20
1: wenya bia se
0: ba ko
1: sa jama
0: pu mi oji ye na dwina sei ne manfo o nyankop to ne bu ase mebu
1: jaina
0: wa ba himfo
1: egu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kanina
0: ya nka ba bro se wa hene kura duru ba bia e se wo to nwum ye awurade aye Psalm 68 wo e wa Psalm 68 wo 32 to 33 kan
1: Psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so hene
0: asase so ahemfo
1: montu nyankopon dwum
0: hallelujah
1: amen
0: ati asemelo
1: anyo eja
0: na ohere bi tenkran o si June July
1: ma ye monnyum
0: ye monnyum wankasa wahere ne kura ye si tubi
1: oh
0: wankasa ne ye si tunyum ne bi
1: but on the
0: one say ye urade aye wankasa wahere ne kura no urade shanka de opene se wahere anka o sori ano papepe no wa organize ahifio fo nyina morning devotion na ka wa yo ohere no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo tia me konti hine jase hine
1: anye
0: Na ye ma ti movie
1: saja
0: ishaka urade
1: amen
0: empo bwa hene nkwanta hene tia sem ni ye
1: benkum hene
0: entuma hene benkum hene ni fa hene efifire hene
1: echire
0: hene ni enim hene
1: ajom ni awo hobi
0: na ko agrazi wo mu nyina na ko wa hene wa bie bible quotation
1: ah
0: ishaka urade
1: amen
0: tia sem ni ye pa
1: ajaka ni nyina
0: na ka wo di preach won
1: ah
0: mu wiano ma bom musem na ma to aye ye nyom na ka da no ba hu nhira ne nyina wo ba nyina che
1: oh
0: ene awo di bia urade de ba ma wo ene nyansa ne nimdi a wo di ba bu wo man no
1: sa
0: na aboafo urade ba twa bre wo ma wo man ne develop no ebe ye won won ebe ka wo ma mpanyina koma ama wo kwan na wahyai ne kura no
1: o ba be
0: fisre urade
1: aso se me antonyo
0: isha ke urade
1: amen
0: eno ma emfaso nim ana ga yefo bi no me
1: sa
0: Ghana info papa wo me 20%
1: mm
0: na mka kire wo
1: eno kuraja
0: je no ba kosi kan na nkura aso ni atuo eno gu ho na ko yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye na wo achi
1: eja wase ho
0: nka wo nim sekete ene ba ko na ka ho no
2: adwa
0: hallelujah
1: amen
0: and the phantom from
1: sir
0: ana ko yele ko ni kuruma akwa ye a ene di na chi
1: ene di na chi
0: Isha gaurade.
1: Amen.
0: Bisi wachinchi mne isha aji abushuwe biya saa siya. Sadia one side inesia ya wani.
1: Ayawa adomu.
0: Sametofonia pozifuwe nine chia.
1: Omitroni.
0: Nasube yeshi.
1: Enye ize ajo.
0: Tia semini ye.
1: Ajaka nina.
0: Yanko pondi wabuo 1 Peter chapter 2 verse 13 to 17. Biyo.
1: 1 Peter chapter 2.
0: Verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17.
0: Mm-hmm.
1: Ati fiyo azo, si ose tia asase wa yama asudifu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Esu tia, ose, yeye ye ti asase nesono.
1: Ye
0: yama wamua, wamu jisu. Wanu mne di asase nesono.
1: Mne jaji ya shimu.
0: Tia semini ye pao. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko.
1: Ase,
0: aha.
1: Mumla mwa ase ime enipe njina isi esie.
0: 1 Peter 2 no, 13 to 17 no.
1: Ase,
0: mm-hmm.
1: Mumla mwa ase ime isi esie njina.
0: Aha.
1: Eladi inti.
0: Mm-hmm.
1: Ohino ye pupuni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shumankwa yene o.
1: Waka hon eja.
0: Ayifan yifan yene o.
1: Ayyo eja.
0: Ti asemni o.
1: Mumla mwa ase mwom.
0: Yenya ayyu sa woye ohine a. Alene yefra o nana.
1: Sir.
0: Unusu obikura ya ohine ninu ya. Kura onye ohere no ye fe nana
1: ah ye fe nika hoja
0: isha gaurade
1: amen
0: ti asem ni ye
1: mm.
0: Eti babu se dipa wo wi ase nyina na nkese se ye blebre ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nya sa na chro sem ka
1: eja sa na eka
0: ade ti na ene de wo hene e be chia wa yi ase na nipa tete ho
1: na nmo nyama sa eja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene be chia yi ase a Yenya kura na nso na ma kemi se yesere mo na na ba obi asore na ma fa shase atwotwo.
1: Ebi kura timi sore kokula.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Efe kura na obi ye WhatsApp. E wo kunya no so ba bi a wote.
1: Why
0: not Jesus say won ti announcement no?
1: Won ti hwe.
0: fi se wo bua ye de ma yemfo na swati
1: swati aja
0: enim nyama wasi

0: Amen.
1: Enti mi mi se me ne kapre. But still bo ho mi no. I say gan sika yinam nam hwe
0: so. Nka so nyu bua gambane.
1: Because o time ya o time kwa.
0: Ade ai.
1: Mi ti we me nwire. Obi wo asem nhye mu. So what is that? So we nyin mo.
0: Wow.
1: Kwala ho de.
0: Nka.
1: Kwala ho mu wo nyina a te say.
0: Onye ne he. Ni mo bi.
1: Akora fa de no wo asem nhye mi ja. I will form move try why you fight to two muse. Na kwala no daso ho.
0: Obi
2: di agro.
1: Tienie pa. Am I any baby as some to miss you? At you don't call hospital, sir. Yasha, a man, a mamma, run him the dorsal,
0: a mabby.
1: Oko hospital, sir,
0: my dorsal,
1: sir, a kumi as a we, a mafra, a mamma,
2: and a man,
1: a ma. One more call hospital, more pie, a mamma,
2: bless her.
0: You be the yummy.
1: Or to be the new crew, be a what show no one day. I send him one, no quarter the better.
0: You are just too, between your stroke and our stroke.
2: Oba ma ade ade aye mi wura fi
1: bi me jine sa na ka bo na ta so pe
0: obodi ta to
1: je ke wura de
0: amen
1: obi kura to me sa ba ho obi mfom so wa ye no no de sa ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: the man bi so obi sa special last two modi aso o si bo fi be ten be infemi ansa
1: quotation ye ye ko tui enu na quotation be ni yusi obi mo ba ko a oba e ma ba ko kura do wa e beti wa bo quotation ni ni wura fi
2: as the obedia yano
1: if you as the obedia yano
0: e se ni mu
1: sister adana wo han ni padua ne sa fa bone che Leviticus 19:18 ahoya me dekese
2: and I say and tell who ni akuma
1: and tell who ni akuma
2: ka wo yanko ni
1: ka wo ko ni
2: wo swa ne wo bone
1: wo swa ne wo bone
2: and tell re
1: so we
2: do ma wo mla
1: enye ni pada se ni mla se po
2: do yanko se wo
1: na ka o sadie en fa ni pa wo asem nhyawmu na ugbu mu
2: bi yo ade akere nim sofu kwa fa
0: nanga
2: so yina ta
1: e fo mo yina ta
2: so ma
1: panyi fo mo a
2: so ma
1: me nim
2: na so ka che me na anya me
1: e mo to asem ni e ye ne ye kwa ya mo ma mot mot de du so mo ma e koku no no kwa se me ka se me da na me boa
2: anya me de kwa
1: ba bo se kan wo na nim
2: so yo bi a we nya sani no be ne ho asia o be pa o che wo and for the software
1: na on chira mun chira o the etia cha mot na ne koduru wa unya koku
0: nanga
1: e bi pa na mot na sa
0: on fan se utrim
1: hey be sie kwa ye bi sister bi ye man bi sa sprite and ye ye mot mot sister ya kuma o kasa kasa won che wo be she ndisa ana me de me mot no ma no em ka je sister me kwa de mot no kwa de am ntampa nti gina fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
1: weo
2: uwe she ni mu
1: asoli yo asofu wa ni asofu mamifu wa kwe yye
0: esi ya no wei kugunwe ni mwazi say
1: sister hada yi Matthew 5:38 do yesu kase mi
0: wase inti sa odo wa ye diye bafoli kutiyana hon
1: se eduru kwa siyada na utem shika na odo konya kupa asolufi na udura asolufi yo
0: na wase wo kaise
1: na wano wo kaise
0: uwase
1: miti ya unu ya
0: na waya diya na fali buchia anu wani
1: cha afwadiya na woko bwano wa fali buchia anu
0: na kona unu unu ya nkubo mkani
1: ansa na kona unu unu ya nkubo mkani
0: ansa adu waya diya na bema
1: asume si mkwadi ya mnini bebo mkwadi ya nekime ja aso leno
2: nasa ja ebi tuyesika guu kwa waso
0: nanka mtofu bebe
2: ay mebuwa hendari basi
1: nipa ya ye ya kawe fiye
0: mansu
1: ushia wanu wa buwana no po
0: eja ichu
1: kwa sister ene nuwa wabu
2: ni kushia hendari bakwa stansi yungu
0: paa
2: ana kumate aso de
1: ushia kwa dedi
2: ushia uduwe
1: enshushia ni minyame som enshushia ni minyame som
2: nasa ja
1: ama wabu onese saudu wa yaya diye dula soja mu
0: wafu jisika wa solufi
1: na wawuduru wana kaise unu ubiya ya problemu
0: cha waya diye no wafoli buchane ni
1: cha ye diye no wafoli buchane ni
0: na kona unu unu ya kubom kane ya
1: nisa
2: asa
1: ba ma afuwa jie chie sike gu
2: afuwa ba diye no
1: ee wafuwa chie sike gu kwa
2: aja
1: ishrebi yani
2: nangu pa usumunye izo
1: udu unu ya uwa sema shumu den den den den den den den ebi kula tumkasa asume siri ye ya demba mi se minkuna mifanu ntuyo anamomba akukula ni makunu
2: hey

0: na broni ɛyɛ adeɛ bi na sɛ ɛnkɔye a na waka kyerɛ broni no sɛ honhom mu wiase awurade kasa kyerɛ wo sɛ yɛtuatua broni no nsɛm ɔbɛpa wasom koraa ɔbɛka sɛ yɛfa nkɔsɛka ate se nkɔhwehwɛ w'adwene
1: mihaw
0: afrika sitam bia ɛnaada ahwɛ wokɔ genesis 27:1-2
1: Genesis chapter 27 verse number 1 down. It is fierce must say. Jacob G Isaac in Shira. Na Isaac bo akokra na nani so ye.
0: Na me so ye no kusukusu.
1: Na onhu ade ye. O ma wo fre ne ba panyi Isaac ka kire
0: ne so. Isaac ka kire ne se.
1: Me ba.
0: Me ba.
1: Na o je so. Se hwe
0: mie. Mie.
1: Na o se. Eja ma ba akokra.
0: Eja ma ba akokra.
1: Na me nim me
0: muda.
1: Afei.
0: Afei.
1: Fa wa hye de fa wa ha de ko jan kotokuo ne we jan ko nwiram ko pe ha na mbre mi na no a akono de
0: na ne ma
1: ni se de me pe
0: ofre ne ba no
1: na mi ni
0: na mi ni
1: na me kra nyisa wo ansa na mewu
0: aha
1: ebra Isaac
0: sa
1: kire ne ba iso no
0: aha
1: Rebecca ti
0: hallelujah
1: amen
0: aw se blacks no ye peni pakoko itina ese ne ba na ko ye koko wo mu no na o pe na sem
1: sa sa
0: Ose instant ke urade
1: amen
0: e natural bibia wo bible mu
1: she
0: na ebra azike ka akire de ba no na
1: Rebecca ti
0: Rebecca ne maami no
1: ti
0: tuntum no
1: ati
0: ati ado ya den
1: na isoko na isoko nwure mi sa orekokun nam aba
0: aha
1: na Rebecca ka kire
0: na ne maami no bibini no ne maami no frɛ no
1: ne ba Jacob sɛ
0: ano ka kire ne sɛ
1: hwɛ me ti sɛ we jare kasa kire wo nua isɔ sɛ kɔpɛ ha na mbrɛ mi na no amako ne duane na minni na minhyira wo
0: yadi
1: anim ansa na mewu na afei
0: afei
1: me ba tie me ne sɛ de mere sɛ wo yi
0: ɔde nkontompo be wura kura nu wade na ada be wura kura nu
1: sa
0: wade ani bre e be wura kura nu ɛno na Africans yeye Yesu ni e ban Ezeke urade
1: amen
0: eti aw sai e wo e da so ho ne
1: da so ho
0: she we school fees now the ma wo yere so mfa ma wo ba onka nkyere no sai wo papa na di sika no ma no da
1: onka hwe
0: ye wo ma me fu a wo mo frɛ wo mo ma ko she jale mo papa wan hwe mo mo papa sei mo papa sei nti bibi ni bia ye ya ɔtɔ wo kye ne ntoma ne chaw chaw ma ne papa sifia ma ne maame shawari ja ye ba
1: maame ne fie
0: isa gɛwrade because ye poison ye ma ɛno bi nana
1: Rebecca
0: ɛyɛ sure ɛyɛ mogya ɛna akura ne ka sɛ
1: na ɔsɛ komu akɔ no mu kɔ kyerɛ mmire kyerɛ ma pam yo ni bra mi na memfa menya akono duane memma wega sɛde ɔpɛ
0: aha
1: na fa koma wega na onni
0: no onni
1: na onhyira wansa no wawu na Jacob ka kyerɛ
0: ɛna kura ne ho nya nsa na ɔka kyerɛ ne na sɛ
1: hwɛ
0: hwɛ
1: menya iso wo
0: ne ho yɛ nwi
1: onwi
0: me de
1: mu
0: yɛ trotrom
1: bia mega beka
0: me sɛ sɛde Africa sɛde urade si boye no
1: hwɛ
0: sɛ racism eba na broni ka kire wo se wo ye black monkey a oso ka kire so no se white pork white pork
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: broni se preko ena bibini so se black monkey ado e tuntun na ade ohrani kwadu ba preko odidi fom didi nwiram hwe plako ni suni ne ban ana ya me ya se bibini bi oha ya ka kye so ya black monkey
1: na ya
0: hwe uso ka kye broni ni so ono so ye ono so ye white pork na ya hwe plako ni black monkey dia no ho won faso
1: sa
0: plako wo so ikwadu mu se wodi a wodi ha han ni ne aduane ni nyina fra mebo ana
1: sa
0: black monkey nsoe oyi ohwane ho wo de palato adwe nsem a wonom ne te se ne die nipa nom aduro no de kontompo ne nada ewura ni mu ana kura ye fast ekɔ proper aduane akura ne kura ka sɛ me papa no me beba me so me bua na
1: sa
0: maame ne gyina ho ka sɛ wo papa no

0: Bible na ka to wase ekwaa wo nipa nam so no eno ana daache obema na ba so wanka sanka sa wo so this is the 22 best assembly say
1: verse abu shegu o ha ma je wona ni breja ni
0: de
1: bla boti
0: oh ti oba gbe nyina mu na ka labo
1: fi
0: wa bla bo ti be bua wati fi daache nan na me ka chiro ye ye dia nyina ye bekwa ba ba dia nyina mu na ka labo
1: fi
0: wa bla bo ti be bua wati fi daache nan na me ka chiro ye ye dia nyina ye bekwa ba ba tom nan na me ka madam bia ono o ka chira ne ba bi se o ti ntini kse ba ko ti no ye sisa bi o ba ka saka bia no o ro ne di